0: nyumutipe. Sijima vivu ni hatu jishina. Arina maya babjei. Ndavumva. Niyo.
1: Uva.
0: Arina maya bosi wewe niyo. Mwabjumva.
1: Yeko.
0: Aogi chosi mutipa fite ni umukobu tamufu. Afite umukopi nutamuva of which ni ibintu biteye ubwo no nukuvuga ngo cereka ikintu cyonyine cyatuma bagira impression cereka umukobwa atwite and I don't think umukobwa atwite ariko yatubwiye ni umukobwa datwite sibyo uyu mukobwa akaba adashaka understanding ko urukundo rwonyine rutuba ku rugo ibyo bintu akaba atabifite mu mutwe wiwe ko nyuma ya Sheri Shushu haba hari ubundi buzima bukenewe. What is wrong with her? She's
2: Hebe
0: not a wife material.
2: No,
0: I don't know. I'm not.
2: Kuko umutipe nk'uyu nguyu uje yo kugisha icyamere umukobwa aramubwira ati ndashaka ko twubaka wasanga biterwa n'igihe banamaranye bakundaga imyaka myinshi akareba akabona resources zose ziraharaga bati bundi kuki turi umuntu tutabana icya kabiri uyu mutipe ntabwo
0: ariko se resources zirahari zirihe kandi naza afite nta kaza afite.
2: Okay, nta kibazo.
0: Icyakabiri ni santim.
2: Uyu mutipe ntabwo ari umuntu uganira n'uyu mukobwa ngamubwire ngo ndashaka kubanza nkakorera perime n'urugero. Barabimubwira wa kabanza akajya kugisha inama. Akaza n'igisubizo nyuma.
0: Which is okay.
2: Kuko niba nganire n'umuntu akambwira ngo ndashaka dukora ubukwe ntabwo umubwira ngo nzabitekerezaho. Aho ngaho aramubwira ati nta kibazo tuzabukora. Hashira iminsi akagaruka akamubwira ati ariko rero nagishije inama mama. Arambwira ati mbe ndetse ndacyari muto.
0: Niba agaruka uko babimubwira akabiganirira umukobwa uku nguku. Niba ari uku nguku abivuga. Nawe yaba ari umugore ntaraba tayari, yaba ari umuhungu ntaraba tayari. Niba uyu mutipe aza kagaruka akabivuga gutya imbere y'umuhungu ni ikibazo gikomeye. Niba umukobwa nawe adashobora kumva ko hari ikibazo bagomba kugira best nibura yaho guhera nawe ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo ni ni ikibazo cyawe ni ikindi kibazo kandi n'umuntu watukishije inama unangiye kuvuga ko ari ikibazo.
2: Ikigaragara uyu mukobwa icyo akeneye ni security nicyo cya mbere kuko aramubwira ati nidushake tuwukore uwo murenge ntitubahane tuzarindire nk'amezi atanu ubona twiyubake.
0: Ariko se what is the purpose? Kuki arimo kwirukanka abagabo bashize ku isi?
2: Iyo na nyine nashaka kuyamucika.
0: 102.3 Kiss FM.